Mama ni mo boye ma obi oyare. Ewurade ni me kasa no pay sa wo yare e wo ni padua mu baabi a. Pensu a wan kasa wo nom na yemfa nya point of contact.

0: na me si debi debi debi debi. Na. Junso dia ya die. Eh de na. Debi em se nye ye wa. Mami sa mami ntie ni. Afa me sa ti se.
1: Na so ma kini. Ya ho na me jitu mu.
0: Wa bu ase. Obuase ye church obuase fo nyina dun kwa wono fe eh hono sa obuase